0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi mereka kami kibau pod peminit kesehimbahan bos kada zante ikat na pada jam kasi jam dong sebab ngatim pura tako mo kita tangkizan na dino na mot ngak piso mo tako bago da jam kapat tahun pod minit dong min susubab taro subab aray bay dat membus miampai tambahot kalajada gay na mamahis kinawa miampai tambahot kalajada gay ikoni da jam kasi jam dong subab diti pengkopo puguhi datu mangkizan mantadi yezu id pangan kada zan dong sebab bay na katohanan kumatambahot ngabi masa TikTok yup na pabuzer pason nagi pinapatazad iti TikTok live to ko. Thank you. Katawadan ko maridi, Jesu. Ingkana ko maridi a Facebook. Gibaw na gibaw kon tangatambahot. Pinapatazad na gita ko share kamay na boso bay. Nagi mazaid WhatsApp. Kapi basan katawadan ko maridi, Jesu. Tinsanan do tumay mo manakudong diti Sabah VFM. Ang pagkuhin na tumangkizad man tali, Jesu. Pagkuhin na po nizon ko iti aduvo ko sa misusut. Hozo di Rotman Buntar. Itan do yumon ko fosyan. Upus to vulut ka di Rost this will. Kibaw di tiya bos, awasin nagi di pihangon to ko iti. Kukumoy di ti kopposizon, ingka nagi kadaw bo, kaditi tuhu do bos iti. Kopuk, aw tamoy mo, aw itamoy mo do puwak, ingka nagi ginawa do tuhun ka. Vaig, okon ko tamoy mo do oniting, ingka nagi pason to sosong hun. Taban, aw itamoy mo do osindak, ingka nagi kopposizon to sosong hun. Lahan, aw tamoy mo do otuhid, ingka nagihang to sosong hun. Tikid da to ko no po nga tuhun to mod aw i point gunop dali ano ki guna no po ito binay ko nga vi pati hong buson ako pa si zon miyampay ginawa o tonong point hansan to mo yung makuma kinaingan on no po iobazaan tagubangon to ko nga paguhunan hait kinaingan sabab on no po nga Santo panginaman iawazaan dat ako id kaposizon dat ako dat tikid na daw nga iso kay man do papavakas dat ako may dakano dat ako managubang dat kaposizon do mikot daning ko po nga katohanan ko kumari di sa tinsanan om gisang kapisa mo dat bago do jam kapat hong 4 minute do min susubab dalaw subab tumodo ko na nga binanamot tamangan tumay mo kahida santinan nagisunduban mantada ko Stephanie Jipolin Jotty tiki di Jastev DJ Steph, take a SJJ.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwitra puso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, kapatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Paring kunangan na ngayon nga kasalulan na ragumurut, na kasukunan yung rapampurno. Ajam ka tulu rondom rasuswaf, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruwa rimbay kusun pantuleran takaw rondom ragitio. Mangining takapyo rimbay kasa intari Nedelina Finjau, daling-daling. Rimbay karo intari Ginalo alias Angela Bonong ami Ati Claudia Lisangon Mantulier. Ini ngontakau amkan sayan ararondo.

Tada populasi sempabagunan. Ramayan dat ka paramisan tulad ka turun di kitaw na po nga susayan ta pansel mento papaingkawas ka peribanan karet hal magigyan sempabagunan. Semua atod ka talun ha param turu 2026 diti tada populasi sempabagunan kataguang pagumbalan ang pasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan o taranangan sukadwagu lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun tarikat ang nagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogid adang montok sukadwagu timpuniti ang timpun tarikat.

Kagulik ako gumawin pa do LP Rapiel Pinos. Ika salimbahan to kong salimbahan bros de sunid Sabah VFM. Raimi, Raimi, Semi, gumo at ambalo to ko di hitihit TikTok Sheralin nga hiti nagi halimadasim say pa Ivin Lois, kapisanan tatuwang Isunduvan, Shalom DJ, kasalom nagi Itapay-tupay, Nancy Lian Imama tua papa arpon si kau baham tambalut takau di tihid FB kita aku nagi i say nakapagulo minay ponwaw i Robert Berto Anita Thomas kapisanan tatuang i Maria Johan i Koyok Men Tambunan kapisanan tatuang oh kadi Maria Johan kapisanan tatuang di JLP tapi basan tadaw kayo sa umadya kapisanan nagi kumatiyan sanan tambalut sabab BFM masunang kapiho ka daw Julius Wong Wong kapisanan DJ kahingka nagi kumadi atang pinay mi Philip Maling no kabar atang pinay Philip Maling megalat ingkur ito kita kud may ambalot napa ingkur po pong sigaw tuhitin tatuang bayna isiping awang i Florita Lasabam kapisanangan nagi isay Damin Gunting mi Elizabeth Bert Roger Frankie Lijawa Nancy Lian Josie Mindong, Ipol Eric nga hitinagi. Pansi ko kung marunong din sanan. Yangkal Janggut, hiti, TikTok. Oh, mi penrongo may radio, kada ko po dop. Nung harap kasiwatan, jam ko po datatuwang marumut ko dod. Papalambus, tayo ko po pasusoy na kasarahan. Dikit na daw kaysa, baham haratalu ha sinding kalangadan. Sinding lay di perangahan ko, gampiyo at ako pisampuruan manta di Morris Awit. Nga pagulo dila ika ipiyon ko di akimin baranting ngam kada kitopikaos di Nelly Manggot.

0: Pangindapuano manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinangodahay, manikin itadaw ang mila-yala sumiliw mong malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong, mong hub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda remuta kay idnumbur 088 turu isa 2 telu 44 aputan isa 6 man kakapailan sumsuhot.

Bahom sahon ko nagi Stephen Lajoyo kabisan ang tatuang Stephen ano kabar imunah kapang imunah kapang kabisan ang tatuang DJLP kabisan ang id konti kadao kabalengkangan komen id live TikTok aw podi akito kadi munah kapang bahom ko rin po tambi na eh ponsi ko to terima ada tumanod kesalimbahan diti munakodong na kesalimbahan bros dusun id Sabah VFM. Malan ko dito hit TikTok lagi gumo tambah leto konti idoni nga kita ku citi aradi baham kanah kinang hok toko sinding pati lambuh joget toko po miampai dot sinding di Jovita Robert Johnny joget mog karumo amailan toko dot tulun toko obas dat magi rumah bagay Ari pa nong magi kakarumo kada dat kadala kapiyata

0: Sampai nanti jam ke hopo data tuang. Nari kata di timpu dat papa susui kasarahan. Dadan-dadan gunung harhat tambalut di arhian memeromut di tit konti dat negari. Papa susui dat kasarahan dila. Au nur amit hina padan tahun di nakatalib. Nung harokan takkan di kawawagu. It au nakopi ada kayu. Negari au nado kayu olingan. Kakal dat musum kusum serat ke kasaro teka kakala mula adula waktu apa susuyan apa amialis kah dadamot dot malihong nakarita ka daw makiunih da sinding-sinding sinding-sinding na po di kauni nga nga sanang ngay ba't eh kalansanan at alihis bang pagulunan ko dot mamaramit pamalahawan tambalot ti nakapagulo isay ti hello kapisanan tutuang.
1: Halo, kapisa ngan tatuang kumadia di DLP.
0: Kapisa ngan tatuang kumadia tampinay tampulan. Ano kabar tampinay?
1: Wah, kuma. Lapo, tingkad ako pala video ko mo nasugot.
0: Daw-daon.
1: Ah, no, tingkad daw ade.
0: Ba, may na.
1: Kahit kasarahan ko ng patibay na di DLP nga. Lahi, dapat eh. Ito ay sapat. Karita di hilad man kumag mantadi ko tablo da mulit hilad tangay it kampung na taon magluhan haro nagitong kibosi kolom at katalibidi di haro na dihit sumulok na hilad it mo hilad kapong dahil inapay karita di karikot na hilang nga i-commend at jeep di jeep kad pumungaran nga bo, pumungaran na po di orang kampong yan nga jeep ka
0: jeep ka
1: eh jeep ka liya lang kad itangat hilad kampong kahit haro na di sumulok hila karikot apat hila na nad hapak na kampung na ila na pagkakampung na hila nga isabarong lakadamayan ka pa ng hila sumabarong pa lakadamayan karikot agay din na talo-nalo na niya paingan na di kahit ikarita di rin may napait jeep dit kapirkat hila dit mula hinga it ani ba apa walo na tulon na suwang. Sa tambang na pwede nga sa ringgit ano mo batol pamanahon ng karapak na jampong nem ano mo batom sa ringgit at panambanga mahal mati sa ringgit igulo pa eh na kahit pangyandadik it karitadhirid sa borong mandadi tulon na mandadi sa borong na e mga itamu hum. Tatanta ako na hari minggu at karahat karita nila to agumutulon na sumakayam. At sang isa kayo na it sumakay di karita mandaan pagyahit it datapano hum. Talibisang ulon di DJ hum. Kaya na sumakay karita. Talit, toka na. Ako eh, sumakay ka rin sa ating, mororo ko ka daw. Mororo ko eh, ako sumakay. Hindi ah, pag yaman mo na, no? Magulo-gulo ako kasi kapano, pag yaman ito ng pumanaw, nag-ideham. Na, may gadi alay na, kakasupay na, tulong di mororo. Mororo ko, mamanaw kasi harat, kahit, karikot ako pa dilad, tamo ditim, kabali ako pa sila o nam, minyak gasam, gumali ako nam, sa orawid, harap patangasan takap, di gumamas, at kaguli ako may tamod, apagun tamo di sakot ko kagasya dit. Nakara-arahan ko, ti, magulugulo ako na kayo, kahit, kasya may, inaginit, apadilay nam, pakasupay na gani mo na upanom. Daom, ako, sir, pamagyanan na, no? andasan ko hem ha ako si Rino Dide kade tulunin no kasukano ha ako na kopya sumakay kam ang sumakay katunti pa ma kade biasa kay gese din suminiat siyat di sa umlapod iyo di kubisat pa mayroon pa si tanga sina di karita doon di kulupa ito ako rin pagkakarita pamunaw na din kade tulun it karikot it karikot ako na po tid ay silad tamo ko tapulo ng pingkukuranan at mundarang tit itit gip dito kasyam kadi sa ulo na when patahubo nagwasa kayo ham kaundarang inan na kam karikot ya sila ay di ne patahubo di guwas tanga kayo sila isan ni tamum. Ay, ina pa'y kasirakan ko nga. Lintuhon, eh, di, ay, sunsuri, nagahi ka rita, di, dat, minusing kay magod, may na siya kago, pagahang natulon, at, pananamu, dahil, id, sarayam. Kasi sa ulo nam, natukam, ginong ulo ni pumagya ka pelat gip dila na to milay sumusuri kasi
0: kumainsan nagi siya to ganda nakakita ka nakasakad gip
1: pagkita apakanta siya insan ko kita gagkarita dito ipiya pagkita ginong ulo ni kapiya pumagya la gip dila na to milay sumusuri kasi

0: Ano po kaya dito sa end natin? Ay ilo, kaya dito ang matakyaki na din na yung mga milang kayo, no? Tumakay ka rin, ha?
1: Pero yung nage,
0: bampo. Ayaw di gulo pa. Ayaw di gulo pa ito. Pagulo-gulo, kunti, da kayo. Tara-tira-ora, kunti. May ilan, kabaliak pa sila, nito niya kagasam, gumuli ako na tin. Sa araw pa na, kawangay pa siyang takap, na gumamasa ka uli. Kagasit ulo na.
1: Uhangi di suminiat po, kurim na rumpos.
0: Ato kom na rumpos, ganit. Sabi siya, ato hirit ka rita. Hamirit. Ingka ka na sarahan ko ti DGLP.
1: Oo, ba, ponsi ko kumadi at nampulan.
0: Oo, oh, ba, magala po.
1: Kapisanan sa tuwang ponsi ko. Baham ka na kinakot ako sinding titin. Nolo po kasarahan mantan laping jonjongot.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Umugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 km pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat dit kagaya ginawa, it ay tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito.

kawagu iti isa kapelaan karet iti kapengatan tongus morning garud pinalabus dot kopisan meteorology Malaysia di jam ko siam talun hapodam limoh tatuong di tadabay na kagirat kwasa gisam da jam ko isa damin susuab montok paguntok au sabah kapampay dot watas ponsaki dila na pangaten ng bofatam keningaw nagi itsandakan kapuhampit dot tongod talupid buluran om nagi sandakan na karadati it au na nagari au inataliban ang kakal na Maurice Forest at kakal na rumasambay natin may galahila ranaw kaya tambal ito ko ditino nga ba sang intang-intang na po labi-labi kapiyo it idisan dat bang ang bonailan kay o ilalan dat gumayo na po kapiyo waig na bang kano ko doon maramot hitig konti maya dot number kusung walu-walu turu iso duo limo siam iso mantap papasusuy dat kasarahan na kayo. Palahing kapsanan tatuo ng gontulak. Say po, haro, tambalot ako, idonway pansay. Kapsanan tatuo ng donway, nuno kabar tatuo ng bayna donway. Kapsanan tatuo ng kumadya, kalansanan dati sanong-sanong. Terima, isachin, sahin-sahin ngay tinagi. Minay, nulit, pinapailang dat kasalimbahan, mitilombos tatuo ng bayna dati, ponsiko. Say po, tambalot ako na hitihid FB nga man ko nag-iaswa ho Miguel kay Bono, Jisip Galumbo tabi tatuang kumadya DJLP ang nag-iakumatay sa nang tambalot sa untap katutundo inombo na po ka daw baham tilambusan dat magi-hot-hot na kabar magi-ambalot maya ditipiro roman dat FB ang nag-hitid TikTok isa binus gabu insan po kapsa nang tatuang kumadya tapinay baham pagulo da harap pamalahuan rohian aku nagin papailo da kayo dot kanod papatad teko pong kapason maya dot whatsapp in kusong isa siyam apat siyam kusong turu walo polahing kapasanan tatuang kumadya sinding pati lambos kanakin ng hotoko tanak wago melangkap sinding na paditi nga pinakyan karohian di tama sayri tama ako kataki ko ka ditambalot ako ditinod di kalansanan dat penrongo tatuang bayna tanak wago melangkap manta di aimbizan gandilong

Aho pada ti kasiwat tetengok kombolutan data memeromot hitihi konti 0882 5 siam iso. Kadik kondoring anak kopi senang tetuang DJ LP makin nongok pada kesarahan baino ti DJ tu amok posi adap ka. Nga iso patang balut di nako pato dot kesarahan ti ko nugari. It kanu dot memeromot mulahu dahitihi konti data tuang wena tu benaya. Ngharai ti pasen man tadi Abdul Malik de ponayan pondod ndak padahan pondod hai sumuli de pasen bakai tapi nae. Pagulo po masan aku kopi senang tatuang tadi minggu kumadi DJ kadi Abdul Malik maganon ng kesulatan pong kapasen diti kumalwakan tambalut ke grup yang bolotan di kalihis it alaid kuno get out nong kapan de pasen kadao. Nagali jauh gimbun gimbun foto aku darunsuk hasbi jumin bened kimin matin dalam bun. Jeffrey Apuk, Joseph Ebiunduk, Abel Bakansing, Baba SG, Jonis Muyuk, Ahmad Gani, Sohaidi Rizal. Michael Eti Dalambun, Kung Fui Gani, Usili Rudin, Steven Ginun, Joseph Gombisir, Om Iduisan Undui. Siyo di Tambalut Suai, Kada Koko Kurayay, Return Kud Suai, Tadaw nga. Iti kasari sudah wilkud, pagkoring ako kuda kayu, modtu daw, datid mintang main bull, kadaw. Mimpanaw gaman na sangulo na nagkapuruan musim giyad kawaan na mansakan ngay timadang naramok matu pinangogot butang sarwal di gaman na labasan minangidu nagkakitad bakas tepong sikuh lamay idkabangka. Bah iti napasan ko tatuang bayan at ang balot kuda kayo id group yung balutan di kalihis mogot dad kalambus DJ Tino nakalambus na itong pinay. John, siam na po dom turu. Patan ni gata. Kapisanan lagi kumadia. Ami Kle Primus. Kapisanan tatuang Kle. No kabar. Ami tambalut ako dito. No, isayari. Aho pada rumah sam. Iti dranaw. Iti nga. Lanti no. Milapay-lapay ka daw. Milapay-lapay. Maturasam ka mayan daw. Omi Paul Ahing makianud sinding John Maduli retan id katangaban. Malan kud mintong tinu harano kasiwatan nganong ISO. Kalansanan dat kaulud id timpud tabontol id kasalimbahan dapat ilambus. Nga kanakinang ko tako pa sinding diti sintuang-tuang di Justin Lusa.

0: Amah ada datang senang tepi remutan di lah tepi naik. Aisyah pah tambah lah tenok kasih watet meremut. Ikle Primus au rumah sama sakit-sakit kedau Silvia Ana John petani gata insan po Bosiko. Om tambah lah tokoh dahi tihi FB man kuno giswaho i ambonari Paulinus Giun. Apa dah rumah sama di kampung DJ Nela anda tino tino tu milapai lapai renau kedau. I tempi naik Paulinus Giun pamagi hari deh. Baham harap pemelahuan boleh tak meramit. Halo, kau bisa nanda tetuang. Halo. Halo. Aku dah tiga orang. Ya dua dua, kau bisa nanda tetuang. Om nung tambalut ngawi dit arohian dat pong kapasan kay. Pong kapasan papa susu ida kasarahan meromot dah hitid konti nga man popian piano radio ka. Tu manguling ko no pong hello no id timpururu nga korongo. Hello, kau bisa nanda tuang.
1: Hello DJ.
0: Nah, kau bisa nanda tuang tapi nae.
1: Itu mas kakak debay ni dari
0: itu mas nebet aku pergi anu hotem itu mas nebet nak kena
1: banyak gulu-gulu kemantan.
0: Nono kabar tatuang bayna itu mas
1: terus temu der sehat di apa dede
0: miam giam pengak komendat alidas lidas neberi kaya
1: apa
0: baham nono pasusuyan nebet nak
1: aso bode ni dinga ai ina bodo dinga soal ni yo no pagad dinga memang arahian de mamukasip kasip ba tangana pamantad ati no pod dinga it minong may hide it tamo go pod taon na ready taon 62 madugari na pagumuhit harganit basing-basing dito ng ako ready ready right under tomik kanad tulun tangkatung kanad iladahay
0: ako ni kay mantok
1: kumara na po mungundiri doon na po tadi oh ako na pangano dito. Iyi meron mo mo lakot na ikuunod anak kapag di na ay tanong di tangagaya di pa rin di commander tambalangit di hindi pa ka na di mo say ko nga iriit isaw-pisaw di pangalapak di tamakod lugos di pisaw lipatkad kawasan na tulunod di kanita pa ako kukuyon mo ko piya kakalo ako sumim bardat tanak ka irina asay matut ang oras siya kung tagadon wa dede dito parang mo sige karadya ko masaya ako na rin di mo nanawang say ko iman ko pangaling kawanga itapaw-tapaw at ngayon kumani tali-taliya kapag ako mari sa minggu ako matididigid sa nga dam isa at asalutan ko dito od okan pa kakaila ano ko sa ay matigya jadi santa daw di na bango kum na kung di patahan ay tanta dadi dahil muli sa lopon ay gay hay po pungan di mo lang yung lalad walay pautan kasarin mindaho dat harapit tadi kung takaro kung tamanganom o ito ang kasarin hay mga diridu mo nanta kung pwede nga yung gumamas kang kudari. Ngayon, kung magigadi pa tayo na di sa lapon, Lama tugas aku pukusan ku reka ulian di mulaim jom. So, habis diam. Maya aku nak entang ayam. Maya aku nak susu ayam. Ay, siapa di nak sulung di, ku nak uli, nama tugas tangkotung di. Kamini tangkotung di. Tikus-tikus, sinanganok ko. Tuho, natinan. Meri na ba yung nanok ko din? Mahadigit. Kul. Sa pulos na matuwag yung alari-dari na dyan na sumili na pwede kang katungam. Ako'y muna pagintang nisungol ko. Ako'y sasaraw daro ko sa lunggat. Karikot pala. Tangkulam. Ang salapan na di muli, na di amoy ako nagintang ngayon. Tukot mo lang kung si ka. Hindi kaya dedid. Katikid na pesong ulkong lima. Di ba? Basing balat. Kula nga. Oo nga, karap di ako yung basing.
0: Alam. Gayo-gayo, nakapirit.
1: Ano, sa kuno mo tayo dito. Parka, at gadi wala yung tunuhay. Gadi mo lahi naman narunod. At pwede mo lahi na ako si Kaoyab. Alam. Iri, na matidigisam ko dito. Minubasa-basa mo man sa'yo, man sa'yo. Tamakasit, tamasungulay de diam. Tahuri, napalikago nga. Iit. Dari wago-wago, nako, nako, wago-wago rin nga, ako, nako, taong diri. Ay siya, kapiti ka nas na hindi. Haamo lagi, kasi watit. Malahim na mga duma. Ay, mga duma, akasala. Mga damo, let. No. Maganaan tumadagamasan. Maginagapri, halid sulap-sulap ay didi. Tuminong pangay, halid sulap-sulap dita, kinahay. Maninimba, kimeta pa ako nga sa mudamudan, maturay didi to. Maya po po kipalano klubay na kalahom. Analyde. Kinapanham po kakabuang lam na kaya ko pa yan ito pala no kanta lam kauli na dumatiri di nga itakang sa luwan daw manimbak let balik akamon na ako manimbak let baki mamahato pa itakang na tinimbak patutungkad takang ay di
0: oh takang it bunong
1: oh yun eh kang kadid talo no.
0: Katanod katamod ganda di kau ni ni ada takang.
1: Puro to, mati daw rin baki mamahay ti kanas rin. Asa ti kanas am. Nay, nadi buburayom. Namiri no mati ni kanas ay makan de de jam. Kau kamu tumulo na ko di ti kali tapako. Ken ko ko na di ti kam. Ogu ugadi gadu. Tadidirin induma oh ni aku peti ubi tatua nakano didet tang sangkuru dia nampi tangak baru dia barait takara digadud amai amai ni di daun soko om namiri ni di tikanas dahai dia lesaro aku dubai lai di didet langada aku did kalangat dani mo tiga do dia digit aramay no digari di para yung nga bayan na po di ako na di parang ngogodo na punso na tumiga do dito
0: na punso na di kantay
1: siya yun na din rado pati di yan nga yun magyadi na kiniyan ng tayo digit yung kawalayan na it kawalayan na parinta kadit lang gulo-gulo ako nga ba di labunga-bunga di lang nga. Ay, siya na niya gano'n. Nam, rin ay talangalan ko na rin. Talangalan ko na sumunukod. Ako na rin sa raw ko na bahay na ito. Kan ko ay lagkampong nga. Gano'n, pwede nga sa karanahan nga gumo. Patitikos dito, dede. Ilan na puro nga. Pungot, tikos.
0: Ako hopi da. Ako hopi da kayo.
1: Ini boleh jadi tamu. Ibu dia tak korok, aku punya seminar. Ibu tikus nak kanan, aku mengalam. Seminu lagi adit. Tiba tadi na lahirnya jadi kan aku ni tikus tengah gayam sulung lekasit let. Ibu mengubah le sampah dulu di belakang let pintu dapur. Tunggu toko di kangkun le tangan anak sempor sempor le tangan anak. Ay, anu, jadi ya. Aku pada pengakali lah tangan anak. Ya. Nah, kama lahari dulu patu seminal pati kusna luguan ku naung itu nga gaduh kong balik papakanas na makan itu nga ini na baga mungku dino di bonong di takang di nga kakanas nga dahay dek parikatan eh digit akasi wati mo lah ingam magtamu dek it na paganan itu nga dagamasan ko.
0: Baham po si kau dit susuyan no?
1: Ay rin, nakakadaw pinambalot-balot eh, di ayaw taron lang nga. Pero makita po, ay siya, di ato nung sumuwangin taron nga ako, kahit ito nga, naputo tam, malok po daw, kang kudi.
0: Ba, bang pungsikop.
1: Na, pungsikop.
0: Ba, hinak na, pungsikop tong pinay. Baham ka na, kinangat ako sinding ditin, na ramok lugod pinginawan, manta ni George Lian. Ay kasalimpahan, Bruce Dusun sa Bobby FM, o sanong kapiyang.

Di duo tada unak katalib. Duo tada unak katalib na koruput dot Suruhan Jaya Permutan Multimedia Malaysia MCMC nakaramit dot 1200 tolun hapudam duo ruputan karet ditit karet dot suang id suang piramutan kampanye pengudutan om kepangumang-umangan cyber teko buli cyber mantan magigian itis itisan kasilahon sabah isuang timpud onom tulan kumulimpunan dat taon diti tumano dit Menteri Keburuan Kemulakan kemagatan spot om nagi ekonomi kreatif sabah datu Nizam Abu Bakar Titingan ginumun padilang awakon mantan di telun na ribu walun hatus turun hapadam lima ruputan kain sana inaramit MC idko yunan dilo gisam ditulan ko onom kata talib. Okay, suway-suway pa kantakan kay tampilay. Tanak tambolog kapisanan tatuong mantad solibog. Isay. Hitihid FB intay ko pa ka tambalot ako di tihid FB o kito kuy ipaulinus ginisan po. Nagi ikristianus lang kahit kapisanan tatuong Nesta Linus kapisanan tatuong kumadya tampilay Nesta Imekli Max Makli. Minay pangambalit Imekli dahi tihi TikTok tatuang bayan na. Charles Lajinon, minamasan kapisanan tatuang tadaw ko iso LP DJ LP Rapiel nagi tapinay tambalot sa Bab FM FB makikinang ngawin sa Bab FM kasalimbahan boros dusun ta sanang kopyo tapi ibasan ng barakat mantan minamangon kumadat intensanan karaw. Victoria Ang, hai kabisanan tatuong Victoria Rita Mangga. Kadipolinus gyan kasarahan dad ababayan bay no nga doho na pabay na nga kantakan na kolihug kunci hiti sulap paingiwang dadampuran nga paintobon onsokon pamusoro kunonong paingkuro muli may kunci nga osodo panahon haro, haro di iwangon gandila kor au kola tulun ngayo kuno iwangon rikotantil daw nga kaywang dam kapagonsok na di bo dat mutong pamutong tinumakan po ka. Hilda Ida kapsan ang tatuang

Bahum pagulodat pelambusan ko pasan pinatan kamulatan ki kasihatan ko pandam patad gisam jam ko pad samak-samak jam ko pandam duo suai ko pasuraton maya diti WhatsApp 0904308308 kanu nagi do mamarakam te ko manip do rolo do kayo pengkuro pa kada na ruo kapio ka kada na ruo kapio mana pe tasuhatan Sinding patilambos 2 sinding perangan ku wotik piginawaan manta di poposu tenan ado kinaompusan manta di Muhammad Faiz Omar.

Moid kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong nga po nga, mamanawa bantat po narangan ko dit akong matupis, mamanawa mga ikentin, mamadara pa yung midya karaja, mipanaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom tulo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Masama sa TDG. Nakajali na ako po TDG. Dahil ko tama rudo. Eh, manahako kasarahan ito. Nadaan ako nakasara o dila po sa kinihay po TDG. Mga napingano dito nga sangap mo at managaruso na tanghari nga. Agay, oh, nanakanihilod. Talon pa mahay din din. Masalang dyan ang patan sa kanya, may kababagal at salalang dyan na talon at makanat mamagaro si dito ang magarok ng sangap. Konsikaw ay din dito. Nakaunin mo tayo na kwag malangkap mo.
1: Ilerin,
0: di kasarahan
1: na digito. Pansikaw, Jalina. Ang patilambos, kapisanan tatuang tadaw kaysa DJ Pipabasan Kabarno. Sumuli pong datpasan kambulutan ka di Joseph Patilo. Megal di Julita Magrit, Lucidoyo, Marajuhan, Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Amalia Sandakan, Charles Lajinon, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Vitus John Marit, Maris Marudim, Aceh Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Narumbay Pita, M.M. Suk, Josie Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasiku, Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Singgam Satur, Om Aysan, Antampalut, Sabah BFM, FB, Nagi Magikinong Radio, Alansanan na itong lidas ngayon terimo. Iyan nag DJ Kausiko kadi Joseph Potilo. Kausiko Joseph. Ang pasan Potilombos. Haro pakantat o siwatan pakantat tisa nung haro nakapatad dati no. Nga kinungkot ako pasinding dito ihuman ko kagarasan man tadi Julius Ibin. Suta ng tatas ko pagirot Jona S. Johnny O'Donnell.

0: Limoh na minit sa kadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

gunaan konsep 3T masod momomali mayad talian made out auditan. Menguhot uhotan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisidan nakapiyam mangantong lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot pagyagalon palay do gatang. Kadat galing, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na disitulon mau mudot haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sinuha.

Kalansana na ng alhis ko, karong oda sinding-sinding ngawi din na kauni, ipay ngulod. Nakulod man ta, haro na git pinakyad kambulutan, dit na siwatan dat pinapauni. Montok dit aw, na siwatan dat pinapauni, sinding pinakyano, kada kaukaw, kada korlogo dat makyano kasari. Montok dit aw, naritan ngaran, teko, nataliba na pasan na kayo ngayon ka, nagi kada kaukaw ka. Baham bay nati jam ko hapod misa liman hapod am taluh minit dato tuang hanud ko mayan dahi tipo di hatimpuh dat pagyang bulat anta ko tutuang bay na ngamantak na kahit arahian na makin ang odas sinding-sinding kaparangahan na sinding-sinding tamod kanan tumilambo sa makin ang odas sinding maya da frequency nagi maya da RTM click gisam da jam ko isa dat min susuam. Baham hinoko po damot gisam dat kapagiruba e kawagu isan po kita kung nagi Calvin Ryan awdati aritan dat tarisa isa ngaran ako tatuang bayna pengkuro po punong katoladan kukumada ko intensan anam sinig tahurin na po kauni kung nga odop no ka manta di Fabian William kalansanan dat alihis ka arhian ka da sinding niti baham hinoko po. Tapi dahiku senang kadapan, senang kepasikan, suab, kanud potus nuna pohat buruan. Nong harhat kami hidin na kadala, kadada kaya pasang ada ginawa ka. Man, tako na padat, kamayan na padat, pagi ang bulutan, pagi kakaringhan, tako. Nak kepadamu, tersenang kadapan, senang kepastikan insan po, berkatan tak rendah demi namangun. Mantan HLP, Rapi Alpinos, isam kapir bakawagu. Bye-bye.

Moy do opulokis do tikin tanaw, kalaja ngawi day damin do, o ababazan ipoy tunun kozo. Montok ipoy kalaja in kopisan, ababazan imiho tanunan iti, kapanakonong katihabus opulokis, niyagano? Mamanaw takon, matan patatanan kulita, kumain upis. Mamanaw kumain kantin, manguhun bija in tempat kalaja nusandi. Mamanaw tomon, om munusun file to ibu. Tumanun hongkot kahinasan son binon, WHO. Atus himungopon, gisom tohungay mo o 600 minit, amabazan sa minggu, kopunging kuang kosibatan to luo, no sabap no ulah, pamamasih di au ohidas.

Kay ho ko nang ko, apatitik duvo lizong tuhon Malaysia, kotaguvang ko bahingkangan kay dasan po mumusaw. Saba, nakapaswat piatus, itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kotaguvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kay dasan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pumolotian, om sokodong songovian. Nung kotaguvang ko, toy ikaw pusan no kotaguvang ko bahingkangan diti, toy ay sosunduvan, pagkisa kaday no. Kadada po'y miso. Sa gabi't ako, monidong tuhon magigison i opusaw. Miampay RTM, teman setia anda.

0: tadaw ay tan populasyon binon itanda kon natikit ko pero isabuhan ka tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol muntok po pang kapastopi pimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakaso ang taon ko tahong po nam tu, duwang ay burwang po nam anam, tada populasi son binon tumihambus ko taguwang panginaman o ang kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan ko piadangan ko kusizanam kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, bisa kaday montok manuhok tuduvan tinimungan tahong muhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kapatutan o pihi, tinimungan tong muhok daw mo ni dong kohominan sundi, katanangan, kumuhakan, o hobi na dahil mangingkwang pinusok ekonomi, o katangaban timpumikot, o nagikopyadangan dahil mo ni dong winon, ihobi adang, montok sinakagon timpu bayno, o timpu mikot.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mantok pa yan dito tapos na kung abi ay kot jam ko anam tong pod minute ng sufab ko ng ko abalad pagun dali namot ay kot atin po din na kakalpot ako mohi sa ginafo makinangaw do hozo may nam kinoto ko do hozo mantadi Sara Agustin ay tando yodu tanong sutanon do hozo di Madius Joponi Timbagos Piupusan kasi

tabne kon avi ki variti sa kapay hansong hamin i notay mo dagay. Iti na po nga nambit dagay mantadi Francis Primus Modoit dumantad kampung Kipanga Tarawi Pinampang. Papay ho do minidupagun i John Nuis toy John Primus Modoit di jam ko pram duvo tohong pram 2 minute do nga daw di ontok ta daw minggu kahimo di tibuhan ko tu daday ho id palliative ke hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no kaya daniti do manu di papoy ho do sinakagon Modoit sinakagon Ingidon doy nabano po Junas Primus Modoit id Sandakan insan nan tabinay Wallis kinuwangan no gingavi doid sadu id samok to sa ko natinan di tong tiyagak John Nuis toy John Primus Modoit do ontok taraw suvab taraw kotohu kovahu di tibuhan ko tu do doy ho id kabangan kampung Kipanga Tarawi Pinampang do jam ko pedom duvo do nga daw nga paguhi di noviton pahaid doid panambasangan Holy Nativity Tarawi the jam ko pod tohong pod minute dong suvab moi do tahinasan ka sa Diyos susugot ako kapayhan song hamin na paditingin nambit agay manta di Francis Primus Modoit do mantad kampung Kipanga Tarawi Pinampang papayho do minidupogun i John Nuis toy John Primus Modoit di jam ko pram duvo tohong pram 2 minute do nga daw di ontok taraw minggu kohimo di tibuhan ko tu dadayho id palliative ke hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko yadan diti do manu di papayho do sinakagon Modoit sinakagon Ingidon doid na panopo Junas Primus Modoit id Sandakan insanan tapinay Wallis kinuwangan no gingavi doid sadu id samok tuwas ako natinan di tangotegak John Nuis toy John Primus Modoit do ontok tadaw suvab tadaw kotohu kovahu di tibuhan ko tu doday ho id kabangan kampung Kipanga Tarawi Pinampang do jam ko pinam duvo do nga daw nga paguhi din o viton pahayd doid panambasangan Holy Nativity Tarawi do jam ko pod tohong pod minute do suvab ingka kaniti kapoy hano suang hamin.

Matak pa yan nito, tamay ko nga pinabay na jam ko, no, himong pa naman tako minit na rin, dong sabab dahil pagunta ko. Kanong mo kinangod iti hoso, manta di, gini di omok andadon ku, isyaw.

Y a través con avión, que nosotros hoso no toco de bobay no di hoso mantari Dennis Lajun composición ku di Poguhu. Dari ama tumi ang busta wagto ko momohi sa kinavo tapne ko nga viyama makinong ko da sa man tadi Betty John Tinus ay tando tabasan no po toko nga pagay nino kinong apay tiya kapivo.

Eh, tapi kong avi kano mo kino ng ano so mantadi masul gati sila hantovi om tavan o hidang aw asadapan kadi Sofia Benjamin kasayman boss kada sa nekot finasi oswa utamay mo.

Ya, terima kasih Avi. Tamu tuaran kadi hasau di sira Peter Gom di babai no di. Mentok pehan Yesu itia kokomoi do itia aniti kau suvan tavan mentok tada bai no tepne ko. Mentok tada bai no tongus agonit it pipi kinesenon kaditi dong suva mentak dong suva do misa sedap am nagi dong sedap. Inka ngafi konsuvan dao diho. Jadi itia gontob do hinasu ito si bo na kozon na po nga dupong apodam tohu darja Celsius itakavas na po kozon nga tohu apodam mapat darja Celsius. Jadi hana konsuvan tavan muntok tarawai no ausong kuha basio tavan muntok tarawai no nga kiva do tabinay it matatawaw do minabos do asapo asam menta di min suva bahait ayo nga adine handa inkuana kazuvanda baina kya di dating ausna gini na kayo inku kazuvanda vanda tara baina tu audigya kito idhabus dari i ina di min suva bo suva bo kazuhai do kiva sapo sam suva go tangaso dobi ausun ausun minintong de jam nga ina asa nei ka sinapo haida sam nga ono notadu na di ontoki ikot so dite id rtm nga aiso na di notadu pointa du na di kaso asam nga hansan do aw da kapagantob tako in kuno po konsuvan tavan tara bay no aw da kantob tako da manuguvang ano no po kaw tapapanasan na tako dahabus da hamin tako baho mitya hoso sumusut ongo da tako da bay no mantadi masentius amak majayang amid Ben Givino pangkis kihoy sutanon da hoso di Susi Samuel Kudita ginawa ko mo, moningano diaw kaditi ginawa tako

Tanda ko na tanaw hepatitis son binon manto papaingkabas to pipimanan ko kumay guno minta mong haydasan tundu undu. Hepatitis na pangatulo ay antakan kuma tundu undu om aw papakito do nununu tanda id na sa tantimpunon. Nung aw ausapan ko pomyumbak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sandi nyampay mo kenu do vaksin minta mong kabakasan sandi ivad mantad mihang do susungkit om nagi papapanaw pamalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunan kapang umahig kiniapon. Tundu undu o hidas on sikaw kaposizon. Ivado hepatitis tumimpun baino. Ohi mantad RTM teman setia Anda.

0: Ya, yeah, ikan kau zohar zohar tadi. Mentadi Dato Justin Simol ya tan do na pudohian dari tu tulus mi pai wagu ko di Juliana Andreas.
1: Ketawa dan di Jejo na ketonda kono do mi pai dak pe nam kelatas Yesu baki wa bosi au insan do ongo kiwa nagi dati na kayo pun bos diti. Kiwa tu iti mai na Yesu pusuato ya sebab nga kiwa do dizo mentadi Yesu. Kaiso hunong isay na ko ng hunong HUNONG hunong kamazan pa diha nga papamong the vibe take papahungot the vibe mega na kaso da mno datin dalam mesti kiwa vibe ya
0: oh
1: hunong ya
0: hunong
1: dadi